0: yo wo gbe eyan omo Olorun bibeli lo ni ka hu iwa yo si oni ka fi ayo si Oluwa ka wa si enu ona re ti ope ati eyin ati si agbala re oni ka ma dupe fun eni baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun ikan ojo kan ore mo gbe oga fun atileyin mi ogoni fun o Jesu oni ni ojo Sunday ati da ojo ojo pe ada osu osu ko oni ni asikagba birthday woli o dekunle Epaphras ah eyin omo Olorun ipele awon marun ni ma gbadua fun laaro yi ninu service bo ka to se yen se le ba mi ki hallelujah oni ni ojo ketala number ti o se pin ni a ki hallelujah nla meje to tumo si pipe ati ogo mefa to tumo si si ojo kefa nigba ti pipe ba pade eni ti mo se asepe gbogbo nkan si jora won I mo di iranlowo eyin wo le fe iranlowo Oluwa wa ba wa ki hallelujah meje eyin wo le fe iranlowo eniyan wa ba wa ki ogo mefa nibi te ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah na mama tewo siwaju daddy e tewo siwaju mo fi majemu ati ipe olorun ninu aye mi so tele gbogbo nto ti se ni aseti lati ojo keta lai lo gba emi aseyori in the name of Jesus Christ mo so fun eyan omo Olorun oniruru ebun lo wa ati oniruru ise iranse ikan ni ise iranse to n gbo yi kini pa ti ise iranse yi nko ninu awujo kini awon ise ti ise iranse yi kini se ta fi n pe ni Comfort Life Mission International ati ye wo bo lati bi ose meji seyin lagbara Olorun a si tun te siwaju ninu e awon aye to ti fowo kan ayo to wa je ayo to dun mo waju oni igbala okan mi niyan transformation of the souls of people iyipada ati bi Olorun se n gba okan la bi nkan kan ba nbe ti mo nso go re loni oni iyipada okan ati itusile ninu igbekun ki igbekun ti awon mi niyan bara won a se bebe laaro yi ipade toni oni anointing on inu gbogbo eyin te ti gba ipade toni yi ni gbogbo Sona Church won a fi anointing on ina le eyin na lowo ipade toni ati fun awon kan ni iyo ta fe fi gbadua ni next week ose ta fe mu ila mo lo iyo lati gbadua won a fun awon eyan lo fe li ni ipade adua ipade taro yi mo so nkan kan ni won ba omi 77 kinkini won ni lati mu lo si gbogbo Sona Church an lagbara eni to ni aye atorun die na wa ni wema ipade toni ipade weje wemu ni bi ogo se nje ti Olorun mo si so pe gbogbo eyin te wa Sona Church mo border lati wa si wema ibi gbogbo te wa ibe ni Jesu olugbala yo ti gbo bukata ibe ni o ti ni weje wemu o ti waye won ti ati fi gbogbo te ni lo ranse the only thing te kan se laaro in gbogbo Sona Church ni pe e so fun pastor yin pe oya e connect mo headquarter and bi en ba se connect mo gbogbo nta nse nbi leyin na mo gbadun be e to wa daju laaro yin e je en tun gbe royin ayo ipa ti church re yi nko ninu aye awon eniyan engineer line waste akoko e pe awon eyan wole leyo kokan ti won mo so nti baba mi ologun ajobo ti danwo ninu ipin rawo
1: oruko mi ni Miss Adesanya Omolara mo wa lata apata
2: apata ni
1: bale 2020 ni mo join ijoy
2: nice
1: omo lo gbe mi debi
2: omo le nwa
1: ati jebu ni mo tin gba program yin gba mo wa debi omo ti mo bi mo leti pe 18 years
2: aish
1: ati 18 years
2: le bi eleile
1: be ni
2: ah anawo e mi o ba gbogbo eyan soro eyin 777 mo kigbe egan ojo pipe lara re egan ojo pipe lara re ateyin te wo mi nle loruko Jesu o ya pare o ta se family plan fun won straight won lo mo ta won bi omo ti kekele ile o ti pe 18 years so won ti reni ti omo pomo
1: oko mi wa leko
2: aish
1: awon ore wa nso fun pe solomon kan lo fe ma tele kiri
2: aish
1: mo sha mo dupe lowo eni tolorun yan fun mi o wa ni to ba ye pe eyo kan yen ni Olorun ma pa fun wa. Osa mo sa tera mo soshi mo bere sin wa. Mo join ni choir mo bere sin wa. Nipa to di wo yi odun to koja program ton pele ni.
2: Mo wa
1: leni lo podu kan. Mo wa wa emi ati omo mi yen lajo wa, awa joko soke. Baba wa ni keyan jeje ko fi nkan emi. Ko jeje ko fi nkan ti.
2: Ko fi nkan ti.
1: Pe mo sa wa lojo yi won ni eni to wo mo ko gbojada ni. Emi o ti ran ti mu kankan scarf ti mo we ni mo fi so oja baba wa so pe o yi omo ojo ori wa ni ka da ore nigba yen mo sa se mo fo mo mi lowo pe ko da ore o ni ki sa gbogbo ejo ko le pe ye age mi mo wa so owo yen pe ko to di wo yo duru to nbo igbe omo ni mo n pariwo ni gbogbo igba je ka dura mi change mo dupe lodun yin pe adura mi change
2: adura mi change ke won gbe wayi
3: onge o
2: ke lo pomo yin tire si mi mo like e gan afi gba won pada tire si ya yi a tun ti si di adua ba mi mi iwo lo kan
0: na so don gbo nkan a tun se wu emi la ro yi nibi tawon eyan ti du enikan ni owo yi na ni ah ah se eniko kan ti mo ni lojo ori re fi 100 naira si odun mewa amon se powo kan to po ni no awo ni da olam ti n ba si gbo nkan mi ni so pe ke se olufe in to ni a se laaro ipele marun ni ma gbadua fun number 1 gbogbo eyin te n gba olohun gbo fun omo mo gba fun won lojo monday ni jo sunday ni ojo jesus city dan ki sa won nikan gbogbo eyin te gba olohun gbo fun oko ati aya eyin ni ma fi side loni odi meji gbogbo eyin te n gba olohun gbo fun traveling o mama ko ni career ni outside the country ma gbadua e mu passport yin dani bi ogo se nje ti olohun eleketa gbogbo eyin te gba olohun gbo fun ile kiko ma gbadua fun yin o to di wo ya modun ogbodo mama ko ma so testimony bo se ko ile number 5 gbogbo eyin te fe taja odun te gba olohun gbo fun owo oja o n gba olohun gbo fun owo ise o n gba olohun gbo fun ise rere akopo ni gbogbo yen se ri ipele mararun ah in wa mama pe gbogbo awon to je wipe iyen ma fi gbadua fun gbogbo awon to je pe won ni aisan kan tabo mi nigba tin ba pe gbogbo awon to fe gbaye won fun jesu so bo se je be fa niyan bo marun la fi gbogbo ise marun la ko gbogbo ise labe eyin ayan fe ago meje la bere laaro yi e lo mura o ohun olohun tun so eyin te ba nwoju oluwa fun omo mu oja dani ki nkan pase ni oni ilase kagba ojo ibi woli odekunle e papas ehwe kukuri bo se sele in Jesus city ngbo ba dola mama ki gbogbo awon eni bi eni awon eyan bi eyan ti won appear ninu ipade agbara nla yi engineer ki tun ni ipati ijo itun ti ko ikan lo konu aye obirin olodun mejidinlogun eja tun wo mi
1: oruko mi ni Adeniyi Motunrayo mo wa lati egbeda
2: egbeda egbeda bayi
1: beni sir ni last year ba te ise kan ni mo wa ti program yi
2: kin le wo wa
1: ba te ise

0: Ata ese kan ni mo wa ti program yi.
1: Kin le wo wa?
0: Ba ta ese kan.
2: Nice. So soon. Igba ti ariwa yo ba so ninu ile re ni embarment. Yo ya ota re lenu. Esa baba, o lo bi je pe gogo be se nbu ijo yen. Be se nsoso ku so. Sise ni Olorun si tun gba ogo lo. Tori pe eni to ni ise lo kale ebe. O lo si pinu lati tu aye awon eyan le. Afiwo to ba joko je nile. Eni kan ni to ba se ku mi 77 sise egbe lo usage. Bo mi 77 ba nsise egbe lo Ade Oyo Olodo lo nto. Idi ti me so be ni pe ikoja yi eni ni. Bo ni se gbo mi lo si usage. Bibeli ni la la won asiwere da olukuluku won laamu. O ni won omo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu. Emba ti dake inti o ti se yoba dake. Junction kan ni usage. Center kan Ade Oyo. Center kan ni comfort life. Ito ba gbagbo nu eni. A ikoja aye ni fun mi kin ko mi lo sibe yin. Tori kini. Bi en ba folopa mu mi, won ri won jare mi. Gbogbo eyan omo Olorun to ba ni to sile to ba fe gba owo Olorun o fe ri yanu mi tako ogun mi tako medical doctor ai moye pastor wa to je dokita to je awa gan ni a lo hospital so batan so by the time ti an ba de be la ba gbadua futa o ya tun lo yewo ai moye awon ti ma ni o ya lo ye eje re wo asiri ni so in ti mo fe fi yen mu jade ni wipe bo ti wule ko ba nkan je to aye mu to bo ba se pe won ko won na ni o ti ye ka siri mi o tu ti pe ese kan ni ya yen gbe wa ese le keji o ti jera so ko se wo batasi ambo si buwa dola ba se mo pe piti mu niyan idi ni pe akiri sore nbe loju ise asore kiri ko ku laye iwo lo si kan laaro ipele awon meje tin gbadua fun mo ti so leun enikan ni igbo number 1 awon tin bo olongbo fun omo iru iya to wa ngbo na se wa niyan bo ba ti yi kan ambo ba di mo sare ku on church ri elomi omo nkan kan to ba ti wale meji ti o ti ri yanu yo ba sare lo no oba won kan le ni elekeje awon tin woju oluwa fun oko ataya in pe won jade nibi won ba duwo si in ti olorun ba si ni ki ni won o se ko si ni na ni nkan kan eleketa gbogbo eyin te ngba olorun gbo fun ile kiko in gbadua fun yin eleke yin gbogbo eyin te fe travel out bi ogo se nje ti olorun elekarun ta ba ri gbogbo eni to ni aisan kan tabo mi ninu agu ara re woli odekun le o gbadua elekefa gbogbo eyin te ngba olorun gbo pata fun owo oja o fe taja odun se wa mi to daju gbogbo eyin te fe igbala otito igbala o fe lamuwa meje ni ni ojo sunday to koja 850 awon 850 won ni awon ti setan pa won mo ba jesu lo won gba certificate won laaro bayi enikan ni 850 lodo eleyele baba to nparo lo si odu eleyele o ba won ti mo so be nbe won so fun pe won o le mo ko yan wa le meji losu awon ti won so pa won faye awon fun jesu ti won ri igbala ninu e o ni alaafia mi ni mo fi fun yin ki se baye se fi fun ni owo e ni gbogbo iwosan wa and ipati ijo ina le ko ninu society niyan and gbogbo biki bi bibeli ni bi ti oku ba wa ibe ni gunugun olo ibi ti won san ba wa ibi to nje ba wa ibi tutu sile ba wa gunugun to ba go ni oni lo be eyin omo olohun ma gboro mama ma farabale gbo lati wo rodun yen ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olohun ojiji bi garage e wa mo toja gege bi apere loni gbogbo awon ti an ba wa nbe ti o ti ni anoyin ti oy ma fi le won lowo lo feli gbogbo awon kan be to lo ni ka fi yo gbadua eh oni omi sa ile ile sa omi koro woli ni e mu awon ko to wa ati bo bu yo yen sinu awon ko to abi se an to so ogun yo na ni iyo ni nkan kan a mo mo so tele si ki se pa nbo yo ki se pa nbo anointing oy a kan so igbagbo wa sinu e ni o yato se bu ti won fun won bi won ti fun o another thing ti ma tun fi kun gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi titi dola ni olorun se bebe and embe mi gan yo mi gan invite yin sir mo invite yin specially je ajo pade waju olorun ni laaro yi pepe yo pomo tori pe nba wa ba mi yo mo wule je nwa a si lawe agbawe ati gbawe meje tele emi le nba yo we je we mu an gbogbo so natural ti patapata mo ti gbo nje ranse awon gan da nambe loni awon ta gbe mo lu fun pe ya mo fi se e mo fi yin Olorun Ibadan la wa ti Ibadan o ti pe ati gbogbo awon to nbe ni ayika Ibadan so wa ba mi yo to ba se pe ni toto mo ni part ninu re engineer e ba mu lati bi ti ya yen ti ni ese kan lo nba wa inu mi ndadun la re wema o jena o lati worodu ni e ti wo moto gbagi eleve so kale ni wema be ba ti so bayin eleve so kale e bere pe o ti e ti rawon eyan ti wonu church olorun ojiji lo mo mu nkan kan dani ju bible lo to ba ni bo si ni mo bo
0: in last year ba te ese kan ni mo wa ti si program yi
2: kin le wo wa
0: ba te ese kan ti baje ti mi le fi rin
2: bata
0: ese kan ni mo wo wa ni last year
2: aje wo eni sugo kini
0: ese mi
2: se bata inu
0: ese kan ni mo fi wo bata ese ko se wo bata
2: so ese kan o se rin
0: ese kan o se rin
2: o ti sun en ti an pe nsi lo lori aye fe mu won lati bi ese pe e je ayin lorun bayi mo ngbo yin
0: ngba ti mo nbo mo tete kuro ni le pe ki awon eyan mo ba ri mi tori le ni mo wa so enu getin bi bayi ni mo gba won wa sibe gba ti ma fi ni lati bede bi bayi won ti bere program baba wa ni a eyin te ba won bere program gba ti won lago e gba dogo fun second service
2: eyin te baba won lago to ba gbo ki won lago tete joko pada o ti repeat class eni gani ah se e wa repeat ni e
0: ni sir
2: e du elekeji
0: duro elekeji
2: won gugu wa rese on physically
0: o wa joko mo sa se prayer yen gba te ani ka mo lo mo sa lo le gba ti ma fi dele oju tintin mi pe awon eyan ri mi pe mo se fe fese ni mo sa gbe okada lati junction pe ko gbe mi mo lo si ile ni mo wa dupe lowo olorun nigba to di september 5 mo ma nso ti mo mu wa si bibai o wa bere si ni fi se to ra awon doctor ko ogun fun mi won se gbugbe ko loju
2: ko loju
0: o kan wu gba ti mo wa fororo yen si
2: di en to wo na ah
0: lo se wa ni oju loke asisale na tun tin baje ti mi mo
2: isale na tin baje
0: mo wa dupe lowo olorun pe mo fese mi ni leni
2: nda
0: ese ni
2: ah suma erin si waju na agbara olorun po agbara olorun

0: ẹwọ wa ni se
1: mejeji
0: ah ẹwọ ese bi se nda aha mama yo ni ogun mo
1: alejeji
0: bo le se wa fi ni se se nu yin dun ni
1: egbe se le da won mi le mo lo ọjọ beje mi jesus city lo mo ka mi mo iye ojo ori mi ni mo fi mo yipo ni jesus city le mi nikan mo wa dupe lowo olorun pe ko dadu ami lu mi laya
0: ko dalu mi laya
1: ko dalu mi laya
0: emi o mo nto wa wa o. These are the evidences to prove. Titi ojo aye yin e fi aye yin gbadun. Ase ti mu be. Next.
2: Now, kin to so pe o ya kin next to mo bo. E je nfe le ikun. Emi eni keyan mo logun sa o. Mi eni omo gba bere. E wa gbo ikilo yi. Eni nti ba nsi o to ti logun si. Bi e merin bi e marun. Ti o lo to gba bere ti o lo to tun sisi abe ti o tun fi ole o ti lalujanu nu adua nikan lo le ti jade ibe yen lati lo anointing o ta won mo church ba de jan ba ni baba man se yi lo lo paracetamol se yi lo logun ti jan ba ni olosi but to ni baba mo mo ti logun bi emerin bi emaru ko mo fi mi le isaida ko je pe o ti ni alujanu kan ti nti leyin tabi pe kan ti wa lebe. So ibe lo ti nilo anointing lati ti emi okunkun jade mi paro fun yan sa mi ni keyan mo lo so hospital mi ni ko mo se check up woli temi o awo oguru to ba but tin ba ti awon ogun kan be ti ogbogo awon dokita gan so fun o pe a lo faduati ti en ba tin so fun o awon ogun ti en ni o lo mo fowo le to owo le oran o owo jesu lo mu agbara baba ka o agbara jesu ka eje mo fe le se lo bi ki n ti de church laaro yin ipele eyin meje orin ti o sele ko to di december
1: oruko mi ni oje oluwa toyin lati osengere
0: osengere nbi
1: be ni sa ni odun to lo olorun te ni ka dobale ka bere nta fe ile ni mo bere oluwa si se fun mi
0: ile le bere iwe le na ebuno ki lo bere gan ki le be se sile yin
1: mo fe ko ni sa
0: e be ko le
1: be ni sa
0: ki le bere loni
1: mo fe ra le
0: edwo e ra le abe ko le
1: mo fe ko le mo fe ra le nti mo bere ni e
0: ki olohun ra le fun mi
1: be ni
0: si tun ko le fun mi
1: be ni
0: e ma so won eyin cameraman e toju gbogbo awon video yi mo fi yonu christi be yin because mi o ni se wahala pupo ni next year yin kan mo gbe si gbogbo eyin te n jade fe ri e mo pe tun bo tete yara ko jade fun eri ka le tun o pe
3: today na your birthday come and dance oh today na your birthday come and dance
4: oh yes bibele wi pe ko wa lati mo kaye ojo wa ki e le ma fi okan wa si pa ogbon tori eni pastor and pastor mrs ogumoroti oluwa femi felix ati gbogbo mo ijo comfort life mission international tuani apapa ajegunle branch ni won se ni awon na da word no pelu prophet odekunle epafras baba mi general of asiate ijo comfort life mission international gbogbo mo ijo comfort life mission international ni apapa ajegunle branch won sa pejuwe prophet odekunle epafras gege bi awon kosere aridunu le je e oni di are se bakan na ni won se adura olope meta adura pe akoko na di pe won dupe lowo olorun pe da soke de ba ijo pelu adura pe ijo olorun oni tu adura olope lekeji ni pe iwa laye olorun lai lai tubo ndagba soke ninu aye prophet odekunle epafras baba mi adura won wa tun ni pe emi mimo ati iwa laye olorun ko ni fi aye won sile ope leketa ni won fi dupe lori idile prophet odekunle epafras baba mi adura wa tun ni pe idile na ko ni dibaje to bari be happy birthday to you prophet odekunle epafras baba mi gbogbo jokeje osu kesan gbogbo odun na ni birthday yiko abayin yo asitu bayin dupe for birthday todun ye to sojo emi lekan si pastor and pastor mrs ogumoroti oluwa femi felix ati gbogbo mejo comfort life mission international ni apapa ajegunle brand ni won ni pe e ku orire emi yo se opare loke rupe
2: eni ma lo ti abasi ngbe testimony fun odidi 7 hour asiwa lenu e olufe iru ipade yen mi la tun se laaro yi. We are coming together. We are going to gather together. Wa beere. Ninu we John chapter 15 verse 7. O di bi eyin ba ngbenu mi. Ti oro mi si ngbenu yin. Ti o ngbenu Christi to gba Jesu. O le parenu Bible lo yewo John 15:7. oni bere onkun to ba fe o la o si se fun yi a fe bere orisi awon meje ni ma ba bere la ro yi e yara de mo mi mo je alago to de church isin kan wa ni loni so mo jaya isin eyo kan boya anti ti e mo ti o ti je okan ya nu boya bo se mo pe de ina ni amule ti church ti mo ro lo nfi oni e mo ko ipejopo ara le bi asa awon kan bibeli re lo so be eje apade ni feren jogi ninu isin eyo kan ibi ti transformation aye ti enu ti bere ni e tewo kin so tele odidi ore odidi ire ko jabo si olowo in the name of Jesus Christ eyan mo lohun ore ti o san laaro yi irugbin ida mewa re mo fi ore olohun olohun fun mi lore ti e na gbogbo eyin te ni ida mewa mama fi da mewa re fale mo fi ore olohun a pade in church account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni bo ba lo yen ti o ba wole e tun lo eleyi hello 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yo gbe jade church na ni Comfort Life Mission International e to ba tete wole nu mejeji eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle oni Sunday Sunday elekeji ninu osu osu elekelo osu elekesan mo wonu jigun jigun ase ledumare lo mo pase fun gbogbo eyin omo Olorun ta bi loni ateyin te mark wedding anniversary ni aye to wayi wa fi serere ni oda ma sori ire lo aye re ko ma bo loke in the name of Jesus idile yin oni baje gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni iru ebo ti happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ayo ni ti yin loruko Jesu kin to ma lo finally ati pari odidi bibeli a pari gbogbo bible tan losu keje atun wa mu majemu titun leyin gba ta pari odidi bibeli tan o tun ni ka fi gbogbo majemu ko wa je odidi kan atabo ati pari majemu titun o iyen ni ojo Friday and mo wa fe lanu gbogbo eyin te ti pari e sare ka so that ko to di tete katan iwo na mo babo ko to di ojo ta pe wa ti won wa lati bible society lati wa fun gbogbo awon to ka bibeli ni certificate ojo yen a se mo graduation awon bible school yo si so mo seminar fun gbogbo awon iran se olohun e mo mura le mo tin dogbon yan leti yin o number te share testimony yin sire 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
5: Are you ready? Benin City 88.1 Super FM.

0: nagbe obibu agbovo sasu nubie aemofe baemofe ni wa ya difi gbadugbade e mo pa bere ma na otome nagbe no enigbe no bere no ma ore ma na owe ununo de ku e ku na sa otima re agabo we kamia
1: afi ango sagwero otome aemofe won pe me ke tama won owe ya mo ha owe ju ha mo me we aya mo fe na ya defi
0: gbadugbade
1: e he gbadugbade yi ndabe me ye mi ahe amofe o me kini ni aka ma me abi tears obo
0: e
1: ba ni me die na o han we ya mo me e be ju ju be je e be ju yara
0: o fi abek pomo bo
1: e o meta mo we meta mo we nda owe nda we ya mo fe ne
0: fi te te wa fi babe je
1: we ni ani ani se eteni ro wa kini risi wa ya wa be ne ko e ka wa ya wa be ticketing bero teme taiba ima waka kaba wakmo mwa nuhunu wagi mae uzo luzola manase tebi dwa kwenye manase tembe dwa mye uwayi mwana wahia wawese wabe idame ho kwe uzola nukbira adidu mye duse ini ya tuta mana ini wema ifi wirye ini ni kwenye uzola nukbira ya kwenye wena mwe kumri dikin kodi ya ki oseme kaya na kwenye ya agabweze uwa ya wabitu tawasi ya kwete otaku wasuke bwe wadami ho
0: uwezi ya otemena na ini bwe
1: wato
0: agu ama we ora mama mama fo
1: isse ke bwe
0: en ma ya du ruba na obe luwa ni ma ka o uge kun e ma re na wa do mi o kuno ka o no gbera ki do se o kuno ge in ma ye na de ga o salo ba no mu di anima ipun to gbo bi won na opo do to jo gbo won egbe no so te to pa ego
1: Samakwe,
0: je egan e lu de ni ga ti wa mama e ni ke lu do ni ikpon re
1: ro me
0: igongi e ma ya re de le na du ko sa mo sa lo ba lu da ji je se no wu ni ma we no ma ye wu o yi o se lu do ni ma o ma pon mo sa lo bo wa mi e upo ga gbe ye ha o ke ne nu po ge ba ogbe da ne Ukine nu pogi a ma riye na ma riwo yin na le bote en ba mot le bote video e me ka ma we a ma fe no be we mi jini no be ya we ne do ti e bote izanza na mi zanze mi gwalote o e na ka ma we e re na ulululule le e mi ya be wa ji no fi moto le no kyan mu le no yi o mu le e mi ya fe na ulule ro do yin na ikun egbe Do you know, boy? Begena. Why me away? Again, I am your way, I boy man, if you cut off. No, if you care, okay, or no, if you care, eh, my jenna. So, be my way, I look in on ya, a quack be my sokma, and my no use a low baji. In my nobby, would ye, my uncle was a boga, you quick me up. I look now, I look at your hotel on Sambo de Mudiana, to Aladia. You don't in ya. Eh mayari ibude mari yare na kati kati mita ban mari epon me mamuri madu pon sa lo ba ya se ya fe nu wi mai me a wi da ranu iso sa je nu sa ba wo me ma me a wi je je le e o bi ya tai o wi me o gbo bo gbunu nu nu sa ba onya wa ji ke be onya wa no kwa e nu ru don ni sa bo o a we si no ma a je na ri mi na dego sa opa no modi ani mabe we won we to pa ma
1: wo na fini ma pa ni ma la moto no mure
0: e mo moto no wa mure e ja e tegu me mane e moto ni mane ni a ma e tova we no sa ba do we ni ola gege wa do yo a yo do yo ni moto di ja gi ba me sa ba bi di mala do we
1: sa we
0: e a bi e mi di o a mi ku sa ba na ni na e ti ma no ro wa ba gi mari pon lo sa lo ba But my bones are no dazzy, we might gong ye. Gimaru jin, eh? You that were a York by row. Usaloba said to you, Wana Mudia, where Usaloba and Mudiane Opia, a yoko,
1: Opompia.
0: Running ya, my ad with the end. But the milk, what can I put an ad, yeah, Ukina, no, you can know it, Kena. My own, Utuka, a woman called Roman Hadi, no Saloba, who does say I fell over him.
1: Otame wosi. Mami ugin